yarni tadan roran jawa. Sekan tonye manji para gongzang tamudong wa suji cawa ziji ye la. Gatiya po mirdi ximba yen na, sekan gongxie suba tong tangna ong se manji para yar jiba tong ma xia wa. Yon na, xia jo mato para bujung ziba su zi ni, lu ji to nyan rowa tong la para to tongman nye se nima xio na, chwa la su bi lezang jia buzi ximba jir ni po wa mibo ni tong, rejin su jia ni mongbun jang se bari. Po mirdi sewa na, luto jiba tong lukang dhe tong to ne bi jijin zuwa xe yen to, To nā yōng xe kāng jia dia wā tōng jia lāng zhō wā tīng bā mā zi. Jian dā pō wā mē rī sēng jiao zi bē mīn sēn rī jia wā tōng. Yōng nā sēn rī ngā wā tōng nā lū jia tō tōng zhīn tōng jia tā lā pō wā nī jia yōng ngēng gu zi tō. Xe kāng dāng sī chī xī gu. Tēng kā mā nām jia cō wā chī zi jia tār sōng nē xe rē lā chā yā nā rā wā rai tōng xia wā rai, nām jia rai, ngā chā rai, ngō zi rai nā hā chōng zhōng mōng bō xie yā bā dia lā zhō wā tōng rōng yā mā rā wā rai yā bā mā zi nū bā yōng mā rā wā rai yā. Tiara ting nga zo jayin da serai so so rong yin da nubba kongda qiba zhe ne. Lukang la chepa tong jay dingba, nja dewa jie jia siyakang mongzang sawa tong. Lukang la mche bie siyakang tong, nja mdewa siyakang. Yon na pudo ye bie siyakang de, bera na chongra tong sibi nyangzang sawa tong. Labara da siyakang nyingba tong, rwa, zuba, matsuba, jingba, ni zangni xewa churay jia xiasu, tewe samarang. Ka di kazi sadong la tono ma zhe para gongda suba ya na. Po wa mirde jia nubba nyam ni, lato jiajin tan rwa tong, ningu pa nubba jiajin tan rwa. Ma ye wa po wa nisu, ni mungbo lwa ma zi, ta na sedo po pa nung sil jiong jiang say.

kaje sache la tonon cheba. Kera na kaje seche rinpar cheje na, mawa nga zo jihyo tong po merje che nupa chechang che tong dewa yeba mazi. Sere nga dewa tong mudia wa cheba yong ye. Tia na, rao ye na kaje la sache rinpar cheje na, ma soso wa poa cha ye la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tongpa cha de, lang gje che nesan yuba che zi na, luto je shen pewa tong. Lupo yong shen, seche tongka dewa. Mae la supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong baba che zang to. Tedara mayin ba, rungye jen deba tara kaze zumbo ye na, monta sawa tong, kaze mazo na, mazo para totong to di che, kaze nyang traba di, luje to tong dong hiwa, ngoyer kuwa, nawara huwa, hinto nyang ba su, lang ninka ni lungwa tong, chile ga de kaze mong traba su na po merde che nje mo to pa tong, po ar pe no pe de merde tong, jizi jen nuba hiwar ni, lupan de tong la nipan jang se. Jelang tene jitara chigu she na, jera na duce ye tong nang hi chadong kong yan yong, zuwa lupura chadong mo to pa tong, kaze suji rao ye na gama ngane jewa para chang chang chigu. Zongda tene jenta ka tong lao ba, ne jia la su zewe gangxi chabara chiba tong, lao bara da nang hi chadze chiwe go se dewe chong zongda donong chigu. Minze ka she powara la nebe donong chigu. Bemhin tong jami mnyangwa she ke powara neba de bera na, nazo juzi jia min tong cawa juzi jia min. Nira min su pa chewe poa nipa ma zi. Minze tereka gungi je ma tu gongzang to mutang wa tong, gade ngibara to tanggu na kaze suji je tang na nipa chang. Jera na min tang ni, niju toba na chi zomi, wen chong nijir dada ma tre pa tong, min tong zi mong tra pe jing ji, do su jan reba ngenpa mong bun jang se bar ting. Nga zo rong rong mong su cumi, gong to jito gu, min re je pinu xip tu. Min re de zora nipa gong ye mi la, jen ta xidu tong, do nung zi je xian ta ka che. 시간 남았죠. 샹라 리기 계신지 마태는 가서 린진 신으로

jenye ni jia ngengu tong lupan desan xipa nongden ten seru. Chaga ngachan yangkang tong teye jeye la. Sama suji sama te tikara gendang ngachan ranjewa tong. Totong yendo chimpa ngache torne gendang ngachan ranjewa. Chaga nongka gendang ngachan te tikara luzang sa jarne muo lupan ngache zitaba tong. Chimpa tong xani nong ramne ngache tenjewa. Muo lupan la zho, muo lupan la kowe cil tong tikara jay tenjewa. Tangara cincin zipa siyeche jyotok. Cina jamuwe sere mongta su na. Sama jija tangara tong, xiemu pancha jeturan rowa cay tong. Tuanong ka, chichi xiechi jemara tong to la. Powa jopi chonong yu jingi. Jintong ka cina jamuwa sere na. Cinja tong, duche jimbo, yubo, ndichio, mamu lo tu. Sinxir, sinjong su yan la. Nguachala tong, sudu che, xioku kabo tong, geche, gexi, gindam, chungwa la, jasir su yan la. Cha ngoto uchang yinba, bera na. Sama jimbo la lenyan jeba dao de, xioku ka xinba mlin para zowa de, xioku ka nyule zuwaan tong, pan kutung de, pinche le zong. Ziyun ngochal je xio de, nre sawa de, nre chung sawa le zong, sato de, sika le zong. Zowa na, jilam je se, je linba ci jidal da duwaan yan. Changara jeton rowa jichin day na, samba jichin de, sen caba tong, zhanong jiba. Kongto longba so zang na, changara jeton ro. Tozang ka nezal de, bera na, cawa maka tong, cawa jaba. Xiaqiu zhenye, nasao ba. Nanxi lovar ta chao ba tong, jiruar nroa, yanran la zubra dine, ngijie nyangwa. Nga chao ba gao se, xiemen pangza ngugu la jia, saxir mongdan nroa, ka nye, ngangu ming tangwa. Gachi towe, gindra nga jia mingka jia na, tangara jeton nroa yen.

0: 대링 게더니
1: 대링 가더니
0: 가상 튜비에 창팅이나 대링 성우의 산적이
1: 망지도 그렇게 해서나 너도 최선 너를 휴
2: Dobo namba gungka zong. Tende Pejong lunti nyinti le kung kange lunti je derik do ne jibilin tse no. Pejong nyire tsoba kong ke je dong pi zong yi. Lo ju da mamu je tse gong tebi po yung ke jung le hi je bi kuo dang. Pe je rinne yu kuo tuen le da hi je bi kuo. Shilo nye tong nye ru lu. Hine tuen le nyong de pe je je nang zhong min tui no. Rong jo je nang zhong nga tsui bi kuo. Lasa yung so, mong pe zo yu kuo jia tui bi kuo so. Jadi xe yu. Dobo namba, xiao la Beijing nire caobao kong ke jie dang bi zao yi, lo ju da mamo ji cai gong tie bi pu yung ke jun li hi ji bi guo de hu jun yi. Nye cha biyo jie, dong bi cai ding ni yi dire sanyo jie yong gu ge se dang, la so xia dui jie zin tui cao jian zo de, dire sanyo jie yong gu ge se dang, la so xia dui le de la, xiao yong ne, xiao dang xie ba re. Nye sa tui bi le xin bong ke jie ngan tian nyam de dang, ngan tian me ge la zin tui xie ne, jong yong ji meri kwa ke le xie ba dang mong cho la, Yonggo geseb jen nintuo labo che tabe tongde, sanje sa tue tong. Ngozo ka se, lo ten jume che che gune, shito zhulu tira che che pejong sabang zhuta xa che, beta hota xe gyu pe, gochwa xe ba re. Tira sanyo jen nyesu tenje, long tui Hijinping ke sohye nongwe dang zhongyang gen jume to de jen go tribo. Rangshu jo tangwe je, shecha shuji Hijinping gen zhute ka chen tang, dang zhongyang ke ta ju gwe zhi lao ta tuen chu ta ji to xe de. Zhongyo je tang si, Mañi mō jie la tūrde nè tīxie nè, bie jie lo jū tō rō xiong nyo cien jō xie tāng, gulong cha cha chi xie, tō xiu tō mō xie jie jie yong gō gyo xie jie, xia xue bē wā rì. Cē rì tāng tūbi gō nè tā jū yung gyo bā tāng, nyo jī gō nè gēn jō lā sō xia jū jie lè dē la gōn tē tōng wē, dui tōng dā wā jū yin nō, yong gō gyo xie tāng lā sō xia jū yin la, jā kā chien bō tō tē, tāng zhōng yāng tāng jā yō jie mē rì kā kē mā mō la, cē lē lēng bī jū lē hi pō yō bā rì. Junle de le momo zomzi ji momo la zewa samu junlu dang dang zhongyang ge kianzo de bing guo chi nong lu guo ling yuan yu ne zhe ne zu tian ji xie jia shu ji xi jin ping ge cha dong zu de ge jin nong xin zhong gong zhongyang cha si ju junle wen lian gu ge zong de zuo xiong nong de yong gu ge se le de la xin ju ge jin nong wa dang yong gu ge se dang la su xia zui ji le de yao bo zhu ge bi tie zu de da qiang ge zu de ge jin tian mo nong yu zhong yao ji america ge le jie ba dong mong zu ji Shichar Shuji Xi Jinping ke Biyo Jin Meri Kao ke Momo la Toko ta Xiao Xiong Nongwa Dewe Samu Chowa Tang. Long Tui Xi Jinping ke Sohye Nongwe Tang Zhongyang ke Xie Yong la Tang Zin Tang, Kianzo Debi Junge, Ciri Ta Tui Bi Guin Tao Jin Nongwa Ne. Nga Cui, Yonggu Nue Cie Le Nongba Jia Xi, Di Langa La So Xia Jun Tupi, Sohye Tang Densa Chie Xie Ta Yinbang, Nguyen Zi Dewe, Ding Sa Tu.

Jobo nomba, tada che che se yinba tene, Beijing lungche nyinchele kong kongke lungche che terik do ne jibande yin, xiao la. Xelo ni to nye zhule hile tenle nyangze peje jen nangzang min tuy nong, rongzho jen nangzang nga cubi kwa di kujun yin. Nye cha hile zhongsi bi yungde tuy nge xelo ni to nye zhule hile tuanle nyangze peje jen nangzang no cubi min to cha chwa xeba re. Rongzho jen nangzang deyino cuba dang, deyino dira hile tenle li dang, le deyin che duyin tenle zongdu, hile tenle je zhongda doche che ri che zhe som cuyu ba re. Nguyen bao xena, nangzang jen mangu go dungshu somda chizo sotong rong ne, Jongyo jie hien zhong le bi zhe tovi pe jian la gu xiu sa ba nian ju yin ba ri. Da ting tong bi nang zhong nga ne, nian mo zong di ra hien le tuyen le lin tong, bie rong xiu zhong jie gun zhu tian le zong du. De gen la za zhong jie lun zhu zong cho tue xiang, la za zhong jie chu xiu zong nang xiang, lo ka zhong jie zhang nang zong song ye zhong da jie hien le tuyen le zhong da ra do jie song yin ba ri. De yi chuen ne, nian mo zong di ra hien le tuyen le lin de, di ra hien le tuyen le lin gen nang zhong zu bi min tuy nu cui ba tang, Bia Rongxiu Zhong Jie Gun Zhu Tian Lian Cong Du De Lai Jia Dian Bi Jie Dian Tian Lian Cong Du Nang Zhao Jie Nang Zhao Zui Bi Min Tui Nong Cui Ba. Yang Da Zhong Da Song Le Tian Lian Jie Zhong Da Do Qie Nang Zhao Zui Bi Min Tui Nong Cui Ba Ri. Xin Lian Tian Lian Nyang Zhe Pei Jie Jie Nang Zhao Neng Zhong Se Jie Tian Lian Da Jie La Gun Tien Tong Wei Dang Zi Xia Ye Ga Qie Hi Ri. Ngo Zhe Xia Ba Yin Na Ta Tien Rongxiu Jie Nang Zhao Ngan Dang Tien Xiong Wa De San Tui Xin Zhong Le Pei Jie Jie Xin Chang Ngan Wei Se Ju Dang Tuen le gui ji le su dong ju, xin zhu xin chi jin lang su tiku zong su dong ju, nang zhu ne yu jin ngang tu nyo zhu dong ma gong nyang le. Nyang zhu nye shu su ji xia da ju, xin dui chung gu tian le pe jie nong ting za xiu bada gong de dong ne. Tian le pa tang pa wi yong ba tewe mong wa san ne de ga da xin ba yu de. Xe tong zhu lu di ra jie jie pe jiong sa ban zhu zhi xia qi. Tian le jie de shu ten bong xia ju yin ba ri. Zhobo nomba, gondo senpa tene xelo nito nye zhuli, xin le tene nyongze pijie jie nongzhao min tui nong, rongzhou jie nongzhao nga cui bi go yin.

0: Sengkhin chobu naba kunkang song. Tata chiji sengko tsubi le tsinti na, Baijiu Longchen Nyingchi le kong kamke Longchen cha, nga ta ngay jubi hulam hibi le tsinti. Teringka le tsinna dintri hibi kundre na, na yun le de ba Wang Dui La yin. Wang Dui La na, Baijiu Loka Zhongche naka zi zong, Tuba Zhongchui Zhongma yin yin. Tata Puma Yun Zun Zhamdo, Zalin Ding Saba Chi Tohyu cha, Zhengkhan yin nye xiong xie yin yue. Zhengkhan di ming la, nga dong jami dung jua cho zeng Zhengkhan siwa dang. Kong chung du ni, lo zha qian ding qiong sun zheng xin, xe lo nindong jiu ding lo, lo pion xie ji, payo de lo di qiong zang Zhengkhan qiong qiong xin, nye xiong xin gu cu ba shi. Wang du jia xia ya sa di xie bi guang ba dang bo di yang, qiong zang Zhengkhan qiong qiong di ni bu di, ren yin da di, nga dong jami dung jua cho zeng Zhengkhan bar, pe ji xin yue. Wang du ne, na ga zi zong tui ba zhong cui, lo qin lo ma dang bu zhe yin la, xia ya sa di xin qin dang bu zhe xie jiang yi ba shi. Toma da qin zang zhun kan nye xiong xie ge, gong zhen si yung ki, lo qin lo dun lo mi xia ya sa di jia, ro xio ma ngu, go da chet dun dun qio xie di. Ming yi gang a mang da ji, se ro xie ni, qin zang zhun ka di, di la ngang nye xiong xie to ba xiong yue la. Lo ni song ji, wang du ji lo ku qian bu, to mi qin zang zhun kan di, ye jia qie ra dong di. Tui ba zhong cui wo xio to kan di, rang ni jian gin zang lang di, ngui su nga dong jia mi dun jun zhun kan, yao yu gong si xie zong ni, yo ngui su, yo go xia yu li ga, xian go cu ye ba shi. Tering, bai jiu Longchen Nyingchen li kong kam ki Longchen cha, nga da ngay ju bi xiu lam xie bi li cinang. Lo ka zhong qie na ga zi zong, tui ba zhong cui na yun li de ba, wang du jia xia ya sa du go jia, dan ju go xiu jing.
1: Yang ta bi se dun le ji ta wan zu gua tong la tar xie ni. Xie zu ren lu ding re jian jie, bai zhong sa ban zu zhun huo ta xie ge.

yiba. Duyun rinpo ro kya kabor tongji me. Duyujin kya tongji gawi mo choji, do nang xie gubara. Kya lu chwe jia za shir chi, kemi do jen jungi, nye gen zowe chi hiinbi. Duyujin kya kabor tongji, do jen saban jungwa dang, kemi kubo yorun rogu yubi, jendo kya kabor tongji me. Nga ba, kyo tong jabam, kyo tongji nyungji me. Kyo tongga, ma nyung la do nang xie gubali. Tung mang jabam, yana nyung jana, zubi ne chi, chakin su si. De a gi na, kyo tung nyung jachi, sung cha la rung zhuwa dang, cha ko ju di wa, de yin, cha do dung ju chi, jo sung zhu si. Kyo tung jabai na, di lang gu ni dang, ke mi do jin jung la wa, de yin, kyo mandang wi jin ji, zo bang ga bi, nying ka yu. Ni na, kyo tung jachi, ke mi do lin ku bu ye rung zhuwa di, cha ki wi ga, kyu do pu bam, Tseso la nyingka zosibi tsami kyu tungka ngibarto yuzashigu zhaw namtso. Gwansi ba di na kyu tungi gonghi ngimba kaji ngu zhwishibi kodishi.

Kona nabe dotsechi mago lola ndreba mi sanne lonjuk tabe ter zoshen yobe kaptana lombo tamje samba la jerbu kata recha ba yedi mi ba namso te ba yedi mi ba namso te te lodan lova samne tamje beda laso la hyu tene nechen yobe kaptana ta depo tamje ta runa dechen yobe kaptana nyuma zoshen nyimo ten zonko nyuma zoshen nyimo mando na udu cheda gopo ke me tewan dondo ta ka jumbu tada lu chan yo jochu jejin sanne kala chakpo ke kantap te na rza bogun diba tabe ta ka ta na xian yo ba ka tam ji ji ken la men la ka mi da bu tin ji yo do taran za xian yo ba ka ta na nyu ma ti ye pa la ren na xian yo ba ka ta na ma ge ru da tam ji ter ren za xian yo ba ka ta na ne ye pa la ne yo ta na cha mo ka ma ge chen bo ka na lan zam le ke sa no re dan de ta to ra ta xian dun do ten nam ka din ji xie ye ta ma ne ne na ma kar mo ta la sa ji zha ma zai la zhu xie gon ne ke sa no re dan de ta nam zhu ye pe e la pa xie gon ne ya la ma ke sa no re dan de la song tan zha ma ten de ta tam xie wa lu jun den da yu san ne la ma ke sa no re dan de la ma ne ne na ma kar mo ta sa we lung ten gur ma ta la cha xie gon ne gon den da song le

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojo pa kira nanti. Kira cingku ki ma pada cere. Ayam.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjur.
3: Se na ba tukunga so xiang la ma la ne ga ma ngai sanjur shu yi. Yabsi xie xie kan sanjur yuni kan ki ka son sanjur jin da chung chu ba tang. Tong dun bu yin zhe yun ge gu yi. Ge ju bi zhong gu tang. Ye xie lu mi ngui mang dun chu xie da ju bi cai ju jie ni. Cai ju zhong ni ba ra yun nang kun ming to ba jun ba tang. Di yin mei yun na. Zhong gu tang e xie lu mi bang ju ru chung dun nyan li se tu tong ju ma zi. E xie lu mi jia ke ka la jin mi. Zhim ni mbo qin kong dun xi ni. Kong chui, qi din bila tun zi wu yur xie ju ro, tun jin ye ju ro, yin xie xie ba zhi. Xie xie shu ji Xi Jinping di, qin zi ri sa du gu la nung wi, ji xie ka qi lo yung dang la dara dung zi xie ba dang. Qin ri ki jin ji, nin du, da ba ra xiu qin dung qi. Ya yung ji qin zi ri li dun bi, ni mu tin ju ba, xia ni yu bi chang dara. Zhong yang zhi da bu yu dang, zhong gu qin zi ri tun zu qi, qin zi li dun ba ya xue ji, mun tun xi ji, cha cha xie ba zhi. Yen kan kwe wu bi ka son cha jin jie san ju rin zhen zhang chong cho yu ba zhi. Xie du xie ba jie na. Yen kan kwe wu bi man cho nian zhang jie, chu zhok song kyo ju xiong xia xue ju yi xie ba dang. Zhong sep jie chu zhok chong zhi ju xiong xia xue cha yi xie ba gang du dun ju ma zhi. Zhe yu qin ba da nyang du, ga zhu ri xia xue qin bo nga gui zhi xie ni. Zho li ling kur jie chui ba zhu ju xiong dang, zhong dang xiang gi, chu nik ju xiong su la, gong di xiu qi dun ju ba zhi. Kanye jangyong mama tuyen cho gyulim wu yulien ka yung tuyen tiyen ki cho bie cheng luk cheng suru jie lu duru yi qi. Ya kai jie qi yi zhida la dar yung mo chung tu tu ni sang gui bie xie du xie ba yi na. Jangyong mama tuyen cho gyulim wu yulien ka yung tuyen tiyen ki ni chi di zui bie cheng luk cheng suru jie lu duru yi qi ya kai jie qi yi ka sun. Nye du ya kai chung ra da du mi xie jie ju jie ngui so chu jin jie ni cha cha xie ba tang. Da lu xie da gui bie qi jie ni ni zong la dar xie jun ba zhi. Yisra ji tu mi, yisra tam nyan zhira jatsu ji zhung qi yung li tiin wara la yang zhwa mu yi ju ti. Nyan zhira jatsu ji zhung qi nzhi cai pa. Daya li ki xie cai nye ji ni, yisra ji tu mi du dang nan ba gang zhung duwa zhung qi dang zhi dou xie ju ra ga su xiu lo yue yue ba zhi. Ka ni, zang lin bang zhuru lin de tuwa cha cha xie bi wu yu bang zhuru zhi jie ti ni jie jang da xie bi ni yu no. Yu xie zhi sa gu jie ma chou dang. Hou mu zi chong ga ki, chu tu jiam zhi gang gu ni duan jian zeng ling bang ju la ngu jian, cai qin zuo ju ru, mu nam sheng zhi qi ru qin ba tang, jiang zhi dang ling xin qin wu yu, bang ju ru ri jie ki jin jian zeng ling bang ju ru, per xiu nguan ba li, niam yin zhu xiu qi wa yu bi, nguan zi xie ba zhi. Ka ni, ku bi sheng zhi bu zhang, ru zi zhi ge xi, xie chu zhi lam ni yu tu, a ri ni yu ji jiang zhi xi chu ru ju bar xie ba tang, jiang zhi dang li xie ge, ku ba dang, a ri xin zhi lu mu ru ti, zhun zhi tui mi ji jue ba zhi. Ka ni, a ri no si bu zhang, bi si ti po zhang ga bi san gui bi chong tu tu, a mi ji, hu mu zi chong ka tu, zhong zhun mu du yi, ki li xie yu ji jue ba zhi. Na jue yi ba ra xie mei da na, rang xiong zhu dang wi ge ju bi yung yung ji gong chong mi ni zhi di, tun zhi ren bi ta xie bi yung yung ji bang jo da xie zu pa jie yung ju ro, ge rim sa ba le yu. Nga jue nga ra jiang da xie qi, xie cu rung lu deng ri jing ji bi yung sa ba zhung ju ren dui lam qin bong ngay yu ba zhi. Rang xiong ju si yung san ju ru yung ni kan ki, xie qi ni gu ni la sa ra, nga jue nga yin gu ya bu nzou xie bi, bi yue jie qi dun san ju ren zhen ra zong cu di. Bi yue rang yung jie jiang ma bang ju dang xie cu pa jie dong wi, nga jue nga yi qiang gu zan ni ji ba ra mei ni, sa zhi ren nong yu ba zhi. Ni ye qia ra, ta sa zhung qi ren ni chun ri chen ju ru li gu nu ba tol tong yung da ran jing zha long gu cu yu ba dang. Yung da ra tu, qi dun qi zhi dang, jue bi lu qi, sa yu ngu la, chen ju ru xie ba. Xie jue ba li ji song dun zhu yu tong di, lu qi xie bi, zhong qie di yung jie, ren ka ren ni chen ju ru li gu jie chen zi mun ti, li ju nu ba, tu ru qin ba zhi. Xie lu ni dong ni zhu li, nga ri sa gu ji ma ri tun zhi ru bun bi, lam chu bu lu yun jin du ru gai ye ba, xie qi ni ji ni, nga ri sa gu ru lu zi ri kang du xie yin. Zong dang sa gu ti du cin ba, li ri ka ji ji tu mu ru ka, ju zhu njin du nu xiu ni, njin du ru chu bu xie ba zhi. Da ten njin du ru ni ju xie jun ba dang, cu chung njin du dang, jin pa zhin njin du ji njin lu xie yue. 대나 대모치 류전진 초신이 범하지 대탕기 나리당 류저 뒤치 코르 뒤저당 머리 튼저야 튼족도 히벨이나 고쇼 첸보 희장 진주바지 세나바 팅디 뒤서 상조 효차라
1: 샤지딩고르
4: Zin chup som jie xie chu chu yi dou gui qi chui na. Ngan zui rong ni ni jia xin ji ting la sim ko xie ba ra ngan ni gong xin yu. Rong ki rong la lin ki zi e nyong.
5: Men lu du xia wei zong ni di ma yi ber, cai na la pa ni, rong ni jie xin na gu la lin ki zin kong xiong nyong a. Ngan zui, xie chu jian zong dang dun dang di yang ni xie jiang.
4: Dada, 천년 맞제지 지니 맞기라 생각 개진제 강이 체신 여제 커요
5: 데나 장보다 안기 장히 갈아인데 생각 마치토 니메 반지도 자힘비 맘맘피 네당이 나치 삼벌 세나 여비 쿠보다 동을 초고 데다 제케 즈싱아 추미 떠나 찬이 윤제기 당조제지 상세
4: 원종 跟蒙博希拉都来送就没把的都是一种随身节目当我干了一点可对没被都听蒙博希让个人来干为连霸一顶着这三康日比罗本佛罗一地三康得通了千亿大不得一压月的三康得通见解对南民用来了尊心你也可去门那这位中国月
5: 等到等你来把肉托他们呢你见得了刚刚进去小娃言行没结送月文讲你给那小姐作为侄子的探及这一件让个这位咱们不出他怕妈病气给你落干难的人机把他人都信了家中个金把大病趁的接得下啊生卡日比罗本一得来应的得送月的
4: 容易去各度定期写给的是与可有所见现的没一把容易去过瘾刚才所应用容了藏币从你写的笔点就越界送月热点没一没这些当给让你没把干了瘾俺去迎接通那人这边我从喜剧的压力 让给让那迎接他想必连接胸膛对我们心胸一般呢早晚你读就没把等着赶紧一点就能懂热切之龙里让给让那心胸这就得应了你听得了三康节碰卡皮皮碰卡烟也给你装美爹呢
5: Gari yi ki tang, gari xio na, gari sui na su de da chang ma, zong chi pang to sui tang.
4: Rang ki rang la ning jie tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning tu dupi zama po chu tong, pa ma pun chi, gani lo ka su, xia cha tong xiam jie xiong tong.
5: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang tang, qi ji po chu chu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la, xio yue ma ri, gari yin a xie,
4: 送纳入
5: 电汤个让你当，电汤个写作真格。

0: pensin je samsui ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: Jong Lungtin Yinchin Li Kung Kongke Lungtin Ni Zhong Yang Lungtin Yinchin Shichap Li Kung Jia Beke Li Zin Ju Tong Xie Cara
1: Jong Lungtin Yinchin Li Kung Kongke Lungtin Jia Sibi Lan Yi Chibi Lin Chin Sibi Lan Yi
2: Man Ju Lin Chin
1: Chinna namadu lo chong chubu chumu yue da gung khan sun Chin nan ji da da nyinggu chubin lin chin ti na Bui zhong long ching nin chin li kong Kang ki long ching je sibi lan yin chibi lin chin ti ri Dilinga sibi lan yin huji du chun no Sibi chubu du sibi zong yi ji nan si lin chin ni zha zhi

Nimbo tobi ngenri wo, beche yuko chi yomba dambu go tunshu jire patse. Jano tenshi shi rintu go tunshu santo chizo ngato dinja chu pawi kuchi shito badang. Tenle somba go tunshu jita chizo gudong pawa kuchi toji yue. Kuchi chi pinte de yon yoche yuko tenle peche donwi denhyu chekhi so jo yu pari. Datin je si ju je che chi nguisa tui hine, sunje ni je shata yin pati. Mangu xia xue te donwa dang. Shaga leje te zhe te, no se je tongja tsoma xue toba xia ju te zhe. Kodong yuko je kasa la chan chue na, si ju je cegi ye zui ba de. Rodi re longko rukwa re, longko ju le mnyuwa gui ba dang, pe to ni je le mnyuwa du ba dang, ni da longti xe le ni jia le mnyuwa xue gui ba. Nye ba to, rindui e rinbin ze jong ku ni ye to, da ku xe gui ba. Pe to ma xue gong, tang tang le te so cha chi ru ming gui ba dang, Rinpa yin cai di ngon xixi xe di, kasa chi kodong yoko jin nong zhan la, nguyen zhen pinpa tui bin gen lin xe gyu pa jin yin pa ri. Kasa yon lin so ringa xe xuen nguyen gu xa chi, si ju te tatu tan tau jin gong sun zi la sum jun yu pa nan. Tsora ri nye yu ri, zha to lam ti ting ki xe pa dang. Kondo ku chi rinna yoko den cim chi, zha xe tatu nong bi xe che cin lin xe ni. Mende zun zhi xin ki yi di mi gu nong bi nu ju pa, de to cha chi, Zegi toki shadui meje bi zaden tamchum chi. Nangzhao ji la kasar ngu shadui xie maru wada nosi ma ngu cede ngu xue tobi ngilin xie yubari. Siju zombi mese la pen doba de yong, rosho jo nosi ting genjeyen genko we zowa xie kenpo xie ba nan, rosho mendongwa mienbara ngu de bi ce tobi peje te donki ba de reji sumba tang. Shata ko juni duen cho xie ne pen zhe tuenpa xa chi. Rongzhou jie xiongni jie le de zonye to zonye tangzi yabu xia ju yin xin, jie ne si ju la yin ne, la da hizu ka ju gu zhom de, re yu du cui dang cha jin jie yi jie kasa zui de, zhong qi to zong kile jie jie, den ba zom jie, xie ba da yong ba zom jie do ba xia ju dang. Ni ne zhong qi to sa ku ka la ronggu nga yang de xiu gu ba le, kile gu zong yong ju gu mu ru, yirem de ci jie su chi ba yabu xin ba dang, kile la jie yi zha ji xia jun zu chi xin ba, kile la ji su xie to xie ro xin ba jie xin ne, Si ju chi kebo cha jin zambi chari nye shu shi bo duen chu tupin gin li xin gu. Si ju rada rinbi ja shu bo dui si tong bo rongzhu ji rinne yuko tenle jin bimbo nye de jie zhun zhin yun sa dui bo xiong yu jin. Kanto yuko ji xin zhi xin zong yong ba ja cha ju zhu da zhong chu din pa wa tang. Mong so ne zong xia gu xie zhe ja cha ju ju regu da zhong chu ngan pa wa. Ri za sa zang da cha duen xie zhe ja cha ju ju regu da zhong chu ni pa wa. Jachi zoza tuyenze tam degen dunya nguyenze de zong sheze jacha dunchi de zhu da zhongchu sengpa wa. Tuyenle ji le nao xiong yong ne le su xinpa jie xiong yu. Xelo ni du nian nga le zhonggui bie zhong pie jian lin de rin. Nian ji ju zan long lin ge dangwi shu jie yin feng ge, nye xio jie jang zhe dang le xie ge. Bie la tui mo ma yi bie rong xiu ge le jia dang, na mo pi song cho bie me chui rin neb ji tuyen gu yue jin. Tuyen gu de zhe dang ge bie nyang xue jie lang so ju. Rinne jin li jia de meri kao ge mong zo jie tong nong da xin nong du ju ju ne, rinne to yu gu nyang zhi ji duen ni zo re ji sun ba dang. Xia da kao ju ni ne lo da hi so kao ju gu para, rong ju ji no si lang lu ji ma la rong ye ji sa dui la di ni, tuen le pe jie la tui jie jia de. Rinne yu gu tuen le la to bi yu zi zhun zhe de, nguyen nguyen jin jie ji mong zui de zang jiwa xie ni, jia ji mong mong mong zu la pen bang no gi yu ba ri. Zhou bo nong ba zo, Kondo Simba Dene Pyoji Rinne Yoko Tene Dahi Jebiko Yin.

Chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye donwe loji yanggar shiba tang jima lomo tso tang jiba tenzi jaja donwe loji kazang meido shiba de nyire. Chobo so loji de nyela gabo shiong na nga zilin zija kaba anjang choji jiego nga nga du jani reko she chole re. Ya chobo namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bu reko shibi loji do long chin kabar song yang shibi nga zilin zija de shi obi chobo so gabo chobo yongwe rewa yo. Ya chobo namba, ta tari ka senpa bu reko shibi lin zi nong la senpa bo wang chi do jiang cho di chi wang mo da rong nga wang jiang cin ta hi da wa chi je reko shibi loji da de shi obi chi na ba nga zilin zi na shio bar ga si xia ji yin. Ta nga zung hui la yi zi nan li zong ni yin bi senpa bo wang chi je pa yo la yo bi pa ma do zhubu zhubu yong da rong sen zhu tan chi la pa wi loji an gu gu ga zhin shiba di jian nyan ni do.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peo ki pison chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy tor tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ryoyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Sengi nama tsu kongkhanza, nga lisi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta linje ni sengu tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kamki longchay ta pyo jo binzu kongki nyam nye si pi changbi yang hi pi lingdo lisi ri. Teren gi lisi na nga tsu na ba tsor, na uchu dungpa nga wang pa di la pa pi lingdo jachi ne dam li lisi chuobji pa tim bu juye.
1: Kang

0: ཁྱི
1: Tene ta dawa riri la, chitang saajun milao gen juwaan ka kapke che cho riri dao. Tene pyoda yipandal chansu na, che la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam che, kamar juu chewe yo che nangkur che ya chaji papsin rai. Sebda chi juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi uida xajay to chachu tolon cho. Chi niyagu ni lakpa namri kamar juwe rin xajay to nangkur che yang chachun rin duki. Ta dawa di zata kama ge jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ge pachi ten rung buri zidao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi uida xajay to chachu tolong chung gyud. Kantar dawa yipa tiki chachu ti rung buri zidao.
0: Dini bada yipa ke si imba tsi gole xina la. Tsipa ye, nga, dun, juji, juni, jusum, juju, juji, nyexu, nyexni, nyexun, nyexnga, nyexru. Sun juji ji gole yin zi kuen ge. Da gong linga ni ke bada yipa ke da xindo di xio sar go. Xiamla dirin ke zaka tsi jo gole ngote xina.
1: Tene ta tereng ki zaka tsibyo xiu na, tereng na puu meta lu dawa yipi tsipa jubi. Jida nga pi tsi swamchu, riza penpa, kama saga, njongchu sami, chui chi trop, jowa pao, pontao loo da hachinabdu. Nga do chuchu yi da shiru chuchu sumpa nila dostun sang kail. Sangi pyoos jo nga, za nima, njongchu meni, nangi pyoos jo, za dawa, njongchu sachu, yini pyoos jubde, za mungmar, njongchu sami, tenyi di puja loto xiu tsar.

sui ma te, sui cha nan rik tong, sui cha nan man rik pa, kun sui chong se se ting ting hichire. Ke kang jam mar tang ke nyue pi chuan pa ta, yang zong la yo te, jia sui tse mi tru shi kong nong ta chi. Tru shi kong ta kong pa chung chung hing nong, che pa ye yu pa te chui, pe ke me to pe. Me yang zong chi te, rong ke zur to do to kyuk je. Gu yeb len ji la xio jiru, mo nge chung mo chung chung re, che zi nga la ko zi nong nong, mo la nong nong jiga ma re. Moto nganzo kowa chikli trepi jumpa mare, ke mo la gongxion woyu xue mo chupi datong. Yangzong lo chow jela lechong, shepa tong nyangta tering tabi ta nyepon tanda denyong mepi, ngui chui wongchuk lanchong chate xa lanjara. Lapi perti ni ngui chui chong chong shechi yopi, rongka tomi ting lapa yongyong shechi ngowa tuyut dupa le konsor ta mepi. Peke meto ka shepa yei chitu de, Tama towa ngō lōlō tō himdō kāpō hi tēngiñ kōnsor chōng yōngyōng jā. Dējī kōnsor tōtāng jā gōmō shē. Yōngzōng tēwē ngō tsā tē dēzō mēdēwē sōngchō nō sōng tē dōng lā chō trōmō jēb. Hē gōr tē tē ū rīn hi tōng jē sēng chōng zē lō tō sōng wē lā rīyōng kōng chōng nō tō sōng. Tēr pēkē mē tō tōng sār mē lā jē pā jā pā ō sō tē yōng mō tō nyāng tō tōng jō mē pā chēr. Mō yār nzuwa tōng shē pā hī gā. Bōmō. Che che beraton, nga tso lo yon chahyo, tatar hui jing me gang te tepur kera. Me, nga xe shenu jabaton, ku mikza marwi mingi cha mo la tong chung ki ta xinto. Che nin danda la yon pe du, tatong dra chando kabo yana gagre. Chenzo tsoma kuwa jigli tripi jumbo men se yon, nin danda la le senpi ke chan danda xe na sui chong yi chi jimare. Ke hui jing mo par ten te bera utsuk che tong tu kyu. Yangzong xeta kwe te mikyu xio yon xeba sumpo te rimu je baba nipa xin popu tong. Tama kituwa mui ka nandu lu. Mui jita rongsong xe chong tongde longpo ki dobi woka troma tata jir. Ta na mo gui nui xio chong zobi nguma gui je. Njikten ja che yon pomo chong chong nga xion bi sami. Lante chong jir sa ja che yon pomo nga cha bi nimi. Ke jun to chong ra kala ring manyong yon bira xeta jib. Me ka nong to, tsirmi kuwa ndawi hirku kabo hi tong yin to mede yong, xeba sumpi reme xe te bera tu mar jaa. Yun zamne mong goyu koro, zopo yong driba ma zi xeba yong rebri to jir. Ke tetong tun te, xeba jaba te mo trushi kong tetong parta nyewe sara, lenzom drunkong xeba hi yue pa te kongyong hi gnon tri te nye tri ten yaa. Drunkong te na, jasi tsirmi trushi kong kondun su, pomo lonzo tsongkin te da tisa te yin. Tani yong zong chong, long zong chong keng che pomo tazo tong che par gong yong me par xe pa ti chi yong. Kui che chong xia la ngan pa xin, ngan zai che me chuan pa pui zi xe gap. Me chuan pa chong sa to song de rong nu yu gu, me gu, xe me te xuk chi bu jia tong xin, me te le cha chong ngon long xiong yong. Xe pa ti xia la ke lo gu sen pa xin, bar zi tong de mo nye chi ting yu pa ma zi. Nying che po zang me par jia me mar tang ke nyue pi chuan pa te za xia tong. Da na netu jahi yonji inpa me sepo hipi, me nying digdik tu yukshong. Ngan zai long te nukyu gongyu je pargu shechong. Top kiwi shepa tindun to mo na loji shipi tochong me para ku ya cha mardab. Tar nuto hienpi yangzong pargu shepi nipa tong chala. Mo rongo me para kuching, nga tongro he hiwa yongni yongtu bejing. Me semno da na tsasong. Yuezi tsasong nyamte ngangra chenpo shepa tong. Yun zamne guj mepi pimro tabo chira. Kui dintin ka chama la tahin lo yi cimpi kemo hi geishung. Wente, me yeche chi ngishung. Sheba te, me trewe ting wo hi she je, ngengor go nga jaya, gub dabzang she te, teni ka je. Ngengen je trobo namba tso. Xiam la liu junyi je nondon ko lan do tu hi ngotu shi na. Liu ndi non la, drogar je yangzong popa tru si leka ni tenpa tong, mo rong kichi ta nyane de. Tadar yunrin songwe, nyin yik dhokar che yangzom leme shenne dhezo meba xine. Yangzom yon koron to nyang to jasi tsemi trushi kong no nyang to chi. Magi yangzom trushi kong to chi gweba yon moron nyintar nye kong no dhezo meba sani chi yon. Tari trushi kong la nyang to chi ba te yangzom che metse kalo jua ma ze. Me to tabi lanso yon kyonpi korso chindu. Nyankena batso. Tarang ka pyojun longtin jintin li kong kongke longtin cha, zongri logu zedong hebi le cheng cha, mongri zangdung le cheng. Me to to maa hebi liu kyunyi ta nongten tsuma hiu cha song. Yemin le cheng no, mu tuy to zhung tam te,

kaze sache la tonon cheba. Chara na kaze seche rinpar cheje na, mawa nga zo cheshio tong po medre che nupa chechang che tong rewa yeba mazi. Serenja dewa tong mudewa cheba yong ye. Tena, rao ye na kaze la sache rinpar cheje na, ma soso wa poa cha ye la go de, cha che se tong, cha ni gang, cha che tongpa cha de, lang gje che nesan juba che zye na, luto je shen pewa tong. Lupo yong shen, seche tongka dewa. Mela supe umbo na sawa, jimba tong, zuba tutu tong baba che zang to. Tedara mayin ba, rungye jen deba tara kaze zumbo ye na, monta sawa tong, kaze mazo na, mazo para to tong to di che, kaze nyang traba di, luce to tong tong xewa, ngoyer kuwa, nawara huwa, hinto nyang ba su, lang ni ka ni lungwa tong, chile ga de kaze mong traba su na, po medre che nje mato pa tong, po ar peno pe de medre tong, jizi che nuba xor ni, lupang de tong la neban jang se. Jelang tene jitara cigu she na, jera na duce ye tong, nang xe chadong kong yan yong, zuwa lupura chadong mato pa tong, Kaze suji rao ye na gama ngane jewa para chanchan sigu. Zonda di ne jenita kaatong lao ba, ne jao lao su driwe gangxi chabara ziba tong, lao bara da nangxi chadze chiwe gosa dewe chong zonda tongtong sigu. Minze kaxe powara la nebe tongtong sigu. Bemhin tong jami mnyangwa xega powara neba de bera na. Nazo juzi jia min tong cawa juzi jia min, nira min su pa chewe powara neba mazi. Minze tere ke gungi jia matu gongzang tong mutangwa tong, Kati ngipara to tangu na kazi suji ji tang na neba chang. Jara na min tang ni, niju toba na chi zomi. Wen chong nijir tata matri pa tong, min tong zi mongra pi jinji, do tsu jan reba ngimba mongbun jang sebar ting. Nga zo rongru mongso tsumi, gongto jito gu, mirai ji pinu xipi tu. Mirai di zora neba gongye mi la, jenta xidu tong, donung zi ji xanta ka che. Siga na ba zo, xang la ligi xe singi, matani nga zo lin zin sin ru.

jenye ni jia ngengu tong lupang desan xipa nongden ten seru. Chua ga ngachan yangkang tong teye jeye la. Sama suji sama te tikara gendra ngacha ranjewa tong. To tong yendo chimba ngache torne gendra ngacha ranjewa. Chua nongka gendra ngacha te tikara luzang sa cherne muo lupang ngache zitaba tong. Chimba tong xani nong ramne ngache tenjewa. Muo lupang la zho, muo lupang la kowe chal tong tikara jie tenjewa. Tangara cincin xipa seche gyoto. Cina jia muwe sere mongta su na. Sama ji jia tangara tong, xiemo pancha jeturan rowa cei tong. Tuanongka, chiji xiezi jemara tong tola, powa jiobe chonong yu jingi. Jintongka, cina jia muwe sere na, jinzha tong, zhuche jimbo, yubo, nzichao, mamu lodo. Sinxir, sinjong su yan la, mwazala tong, sudu che, xiogu gabo tong, geche, gexi, gindam, chungwa la, jasar su yan la. Cha ngoto wu chan yin ba, bera na, sama jimbo la lenyan jeba dao di, xioku ka xinba mlin para zuwa di xioku ka nyu le zuwaan tong, pan kutung di pinche le zong. Siyun ngocal che xio de, nre sawa di nre chung sawa le zong, sidu di sika le zong. Zuwa na yilam je se je limba ci jidal da tuan yin. Changara je tong rwa jichin day na, samba jichin di san caba tong zhangtong ji ba. Kongto longba su zang na changara je tong rwa. To zang ka nizil di bera na, cawa maka tong cawa jia ba, xia xiu je ni na sa ba. Nanxi lovar ta chapa tong, jiru rnruwa, yan ran la zubra di ni ngijie nyangwa. Nga chapa gao se, xiemo pangza ngugu la jia, zahir mongda nruwa, ka ni ngangu ming tangwa. Gachi towe, gindra nga jia ming ka jia na, tangara jitong rwa yin.

Chenyani ngangu ka ni ya na, mongta to go ba de, deyatong ka hiza mongta to ba tong, gochu hiza mongta to ba, gochu zita mongta to ba, nyangta sa go ba de, ngantala ye pe seray per na, mar tong, nano zu pe seray, nyangta sa go ba tong, seche chenray tong ten shen, sejur to nyang yonggu, ngeche sejur gawa de, changje le ka mongta le ba tong, nyare tuche nga yin la yondar chi gu. Lela po go ba de, sen ka nyangta chi gu shen, sambu cheso li pon zang gu.

0: ꯀꯣꯂꯤ ꯆꯥꯟꯖꯤ ꯖꯔꯥ ꯁꯥꯀꯣꯔ ꯆꯤꯖꯔ ꯂꯨꯗꯤꯟ ꯇꯨ
1: ꯌꯤ ꯂꯥꯝꯕꯔ ꯁꯥꯇꯨꯟ ꯕꯥ ꯀꯥꯅꯥ ꯆꯤꯖꯤ ꯂꯣꯊꯣ ꯖꯣ
0: ꯕꯦꯆꯦ ꯂꯥꯊꯣ
1: ꯕꯦꯆꯦ ꯂꯨꯊꯤ ꯂꯤꯟꯆꯤ
2: ꯁꯤꯡꯀꯦꯅ ꯕꯥꯆꯣ ꯀꯨꯟ ꯈꯥꯝꯖꯥ ꯇꯥꯇꯥ ꯅꯦ ꯄꯨꯖꯣ ꯂꯣꯡꯆꯦ ꯅꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯦ ꯈꯣꯡ ꯈꯥꯡꯀꯤ ꯂꯣꯡꯆꯦ ꯆꯦ ꯄꯨꯖꯣ ꯂꯣꯊꯣ ꯖꯣ ꯇꯨ ꯆꯨꯔꯤ ꯍ્યામ ꯂꯥ ꯄꯨ ꯔꯥꯡ ꯖꯣ ꯖꯣ ꯃꯦꯁ ꯈꯥ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯆꯤ ꯍꯦꯝꯖꯣ ꯁꯣ ꯌꯦ ꯆꯣꯡ ꯔꯦ ꯅꯥꯋꯤ ꯄꯨꯖꯣ ꯂꯣꯊꯣ ꯂꯥ ꯌꯦ ꯖꯣꯡ ꯅꯦ ꯄꯨ ꯃꯦꯇꯥ ꯂꯨ ꯗꯥꯋ ꯌꯤꯄꯤ ꯗꯥꯔꯀꯤ ꯇꯥ ꯖꯥꯀ ꯆꯤꯞꯖꯣ ꯀꯣ ꯅꯨꯇꯨ ꯗꯣ ꯗꯤ ꯆꯦ ꯁ્યો ꯔꯤ ꯂꯣ ꯖꯥ ꯍꯤꯔꯥꯡ ꯅꯦ
3: ꯔꯦ ꯔꯦ ꯔꯦ ꯇꯤꯡ ꯀꯣ ꯌꯤ ꯆꯤ ꯔꯥ ꯔꯥ ꯌꯦ ꯇꯤꯝ ꯄꯥ ꯖꯣ ꯀꯔ ꯁꯥ ꯒꯤ ꯅ્યા ꯋ ꯌꯥꯡ ꯑꯣ ꯅꯦꯟ ꯖꯣ ꯂꯥꯡ ꯀ ꯆꯦꯝ ꯖꯥ ꯇꯤ ꯌꯥꯔ ꯊꯥ ꯆꯣ ꯃꯣ ꯂꯨ ꯗꯥ ꯆꯨꯡ ꯋꯥ ꯆꯤ ꯇꯨ ꯅꯥꯝ ꯂꯥꯡ ꯌꯦ ꯆꯦ ꯅꯥ ꯆꯥ ꯅꯥ ꯅꯤ ꯔꯥꯡ ꯗꯤ ꯎ ꯊꯣꯞ ꯌꯥꯔ ꯁꯨ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯟ ꯗꯥ ꯂꯦ ꯅꯥ ꯆꯥ ꯗꯥꯡ ꯁ્યા ꯍ્ય ꯁ ꯀ ꯗ ꯆꯦ ꯗꯤꯡ ꯒꯣ ꯆꯨ ꯆꯤꯟ ꯗꯦ ꯖ્યા ꯝ ꯄꯥ ꯔ ꯌꯣ ꯃ ꯖꯥ ꯕꯥ ꯗꯥꯡ ꯂꯨ ꯖꯥ ꯕꯥ ꯆꯣ ꯇꯣꯡ ꯋꯥ ꯆꯤ ꯁ્યા ꯒꯣ ꯔꯣ ꯀ ꯗ ꯖꯥ ꯊꯥꯡ ꯂꯥ ꯆꯨꯟ ꯇꯦꯟ ꯇꯣꯡ ꯗꯥꯡ ꯆꯦ ꯕꯤ ꯁꯨ ꯅꯤ ꯅꯨꯡ ꯒꯨ ꯀ ꯂꯦ ꯀ ꯌꯥ ꯕꯣ ꯁꯤ ꯒꯨ ꯖ ꯈꯨꯡ ꯒ ꯗꯥ ꯇ ꯅꯣ ꯤ ꯅ ꯂ ꯆꯤ ꯇꯨ ꯅ ꯂ ꯅ ꯌꯣ ꯖꯦ ꯅ ꯆ ꯅ ꯅꯤ ꯔꯥꯡ ꯗꯤ ꯎ ꯊꯣꯞ ꯖꯣꯟ ꯗ ꯄꯦ ꯗ ꯌꯦ ꯕꯥ ꯀ ꯎ ꯊꯣꯡ ꯒ ꯆꯨ ꯍꯤꯡ ꯒ ꯗ ꯅꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯟ ꯗ ꯂꯦ ꯖꯣ ꯗ ꯐꯨ ꯀ ꯀꯥꯡ ꯆꯨ ꯇꯤ ꯤ ꯅ ꯗ ꯂꯣꯡ ꯕꯥ ꯗ ꯂ ꯄ ꯂꯦ ꯖꯤ ꯗꯣ ꯗ ꯅꯤ ꯗ ꯅ ꯆꯨ ꯗ ꯁ્યા ꯍ્ય ꯀ ꯁꯥ ꯒ ꯀ ꯆꯤ ꯂ ꯗ ꯔꯦꯡ ꯤ ꯆ ꯗꯨ ꯤ ꯅ ꯒꯣ ꯆꯨ ꯍꯤꯡ ꯒ ꯗꯦ ꯅꯤ ꯆꯤꯟ ꯗꯦ ꯀ ꯖꯣꯡ ꯕꯥ ꯇꯤ ꯌꯦ ꯂ ꯌꯣ ꯃ ꯖꯦ ꯖ ꯖꯦ ꯂꯦꯟ ꯔꯥ ꯗꯣ ꯂꯨ ꯖꯦ ꯖ ꯖꯦ ꯂꯦꯟ ꯔꯥ ꯆꯣ ꯇꯣꯡ ꯖꯤ ꯖꯦ ꯂꯦꯟ ꯔꯥ ꯇꯤ ꯌꯦ ꯀ ꯂꯦ ꯀ ꯌꯥ ꯃꯣ ꯖꯣ ꯒꯨ ꯖꯦ ꯈꯨꯡ ꯒ ꯗ ꯅꯤ ꯔꯣ ꯀꯣ ꯀ ꯆ ꯊꯣꯡ ꯂꯤ ꯅ ꯂ ꯗ ꯆꯣ ꯟ ꯇꯦꯟ ꯇꯣꯡ ꯖꯣ ꯖꯤ ꯀ ꯂꯦ ꯀ ꯇꯤ ꯌꯦ ꯌꯥ ꯃꯣ ꯖꯣ ꯆ ꯂꯦ ꯗꯣ ꯑꯅꯤ ꯁꯨ ꯅꯤ ꯃꯦꯡ ꯒꯣ ꯀ ꯂꯦ ꯀ ꯗ ꯁꯣ ꯌꯥ ꯃꯣ ꯖꯣ ꯒꯨ ꯖꯦ ꯈꯨꯡ ꯒ
2: ꯗ ꯅꯤ ꯆꯤ ꯆꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯤ ꯗ ꯖꯣ ꯖꯤ ꯅꯥ ꯆ ꯅꯤ ꯅꯤ ꯅꯤ ꯃ ꯂꯥꯡ ꯀ ꯆ ꯝ ꯗ ꯁꯣ ꯗ ꯗ ꯟ ꯖꯥ ꯔꯥꯡ ꯗ ꯆꯤ ꯆꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯤ ꯁꯤ ꯗ ꯆꯤ ꯆꯨ ꯁꯣꯝ ꯄꯔ ꯄꯣꯝ ꯇꯣ ꯍꯣ ꯇꯦ ꯕ ꯖꯥꯡ ꯔꯣ ꯀꯣ ꯇ ꯀ ꯋ ꯆ ꯗ ꯆꯨꯡ ꯖꯤꯟ ꯔꯣ ꯎ ꯖꯥꯡ ꯂꯣ ꯖꯤ ꯍꯤꯡ ꯕ ꯁꯥ ꯀꯣ ꯇ ꯀ ꯁ ꯗ ꯝ ꯄ ꯕ ꯔ ꯇꯤ ꯁꯨ ꯊꯤ ꯇ ꯅꯣ ꯕ ꯈꯨꯡ ꯒꯣ ꯁ ꯒꯨ ꯆꯤ ꯅꯤ ꯆꯦ ꯅꯤ ꯄ ꯁꯤ ꯇ ꯅꯥ ꯆ ꯌꯦ ꯅ dem zhe zhe ba ta pe da ye ba ge ci ba ju suo ni zhe zhe ji nga cha ni ne ni ma ni che ju ni nang ni ni ma ge che mte lang che m so shi da te lang che m so du ta da wa re re la da dan jam da zop zo ni da ti nang ni ta ri da wa ndi ge da da la chan so na da dan jam ri da o te ne pe da ye ba ge ci ba ju suo ni pe da nga ba ge ci ba ju suo pa la pon to cho kana ki da si na pon to lo ki da o te ne xin ru man so ge ye zap gu ji te zan ru sa ko da ka wa che de chung zin zo u ye zan lo ji xin bu sa ko da ga sa dong pa ri ti su ti de nem ti ge la ngo so gu ri ze da o
3: ji ji 친이섬 체잉아장아니 친예여 체잉아제섬바 니마나지 큰거 고마도 다바슈포 데지도진 테메비 나바케르지 다왕세 나글호 심푼노니 챵더 데지저 제조니도 하진노데 나라 론도우오 칸라니 예람챵로 폴루드비 치라 치라메지 큰거 데노이나 친예섬 체잉아장아니 친예여 체잉아차 숨버 니마나존 단니나제 케싱거
2: tene ta da re re la chitan sa chu melaw ge juang kham che che chore re da o tene pe da yipan dal chan so na che la dan da ra zakar nam juang me chu long som che kamar chu chi wi yo che nam khur che ya che ji pa chin dai se bra chi chong ne pa san chen dun sar la pa ni pi wi da sha je to cha chu to long cho chi ne gu ne la pa nam ji kamar chu re sha je to nam khur che ya cha chu dren du hi ta da wan di za da kam ge jor tang dai we te la ti ne chena cha pa gi pa chi tin ng bo re che da o te se bra chi chong ne pa san chen dun sar la pa ni pi wi da sha je to cha chu to long cho gi kan da da wa ye pa ti gi cha chu ti ng bo re chi da o
3: de ni pe da ye pa ge xin ba chi go le xin na la chi pa yi ge nga din 주지 주니 주섬 주주 교지 녜셔 녜시니 녜시선 녜시나 녜시주 선지지지고라 인즈크랑가 다공릉이니까 베다 예바가 다신도디 쇼사르고 샴라 드링크 자카 치조고라 모데치나
2: 드네 다트레

Yemei lamba, nawa wawa soji, nida tenchi yubi, lango na duka, mi zu ni, nga so jia cha ju mi bi, jengur si jing yin. Zhou nam cho, gong seba di na lango na duka, mi zu ni, nga so jia ju mi bi go de shi.

0: Senki jobu na ba kengkang song. Tata qi ji senku cobi le cinti ne, ba jo lungchen yin chi le kong kamke lungchen cha, nga ta ngay ju bi xu lam xe bi le cinti. Tering ka le cinti na ding chi xu bi kong zhe ne, na yun le de ba wang du la yin. Wang du la ne, ba jo lho ka zhong qie na ka zi zong, tu ba zhong cu zhong mu xin yin. Tata pu ma yun zun zham do, zan ling ding sa ba qi to xu cha, zhong kang xin nye xiong xie yin yue. Zhong kang di ming la, nga dong jia mi dun jue cuo zeng zhong kang si wa dang. Kong qiong du ni, lho zha qian ding qiong sun zhen xin, xie lo ni dong jue ding lo, lho pion xie ji, pa yu de lo di qiong zang zhong kang qiong qiong xin, nye xiong xin gu cu ba shi. Wang du jie xia ya sa du xie bi gong ba dang bo di yang, qiong zang zhong kang qiong qiong di ni bu di, ren yin da di, nga dong jia mi dun jue cuo zeng zhong kang bar, pe ji xin yue. Wang du ne, na ga zi zong tui ba zhong cu, lho qin lho ma dang bu zhe yin la, xia ya sa du xin qin dang bu zhe xie jiang yin ba shi. Tung ma da qin zang zhong kang nye xiong xie ge, gong ren si yung ki, lho qin lho tuan lho mi xia ya sa du jia, ro xio ma ngo, go ra che dun tuan qiao xie di. Ming yi gang a mang da jik, se ro xie ni, qin zang zhong ka di, dian lang ang nye xiong xie to ba xiong yue la. Lo ni song ji, wang du ji lo ko qian bu, tung mi qin zang zhong kang di, ye jia qie ra dong di. Tui ba zhong cui wo xio to kang di, rang ni jian gin zang lang di, ngui su nga tong jia mi dun jun zhong kang, xiao yue gong si xie zong ni. Yo ngui su, yo go xia yu li ga, xian go cu ye ba shi. Tiri, bai jiong longchen nying chin li kong kam ki longchen cha, nga da ngay ju bi xu lam xie bi li cin nang. Lo ga zhong qie na ga zi zong, tui ba zhong cui na yun li de ba, wang du jia xia ya sa du go jia, dan ju go xiu jin.
1: Yang ta bi se dun le ji ta wan zu gua tong la tar xie ni. 小组人录定着简介，白种沙板族中和他写个。

Zhobo namba, xiao la biyo che rinne yuko tuyene da yi jebi ko xiu ju yi. Xilo nito nyinga li dawa gubara, rongjo che rinne yuko tuyene che biyo che towi pye je la, nosi che jasho shibi shata ko juni zhomba dang. Jen tuy to rinne yuko tuyene biyo che towi pye je la nosi che jasho shibi shata ko juni che lota hiso ko chugu zhomba maze. Shizo to yongzho jang xeba tene, Jaka che rinne doche jaka che tajwe dang, yuko doche jakan zuche che gudi tencho shibi hitri shashwe jire la. Rongjo che rinne do yuko tunne peje che hincha sewa dang, peje che nune go hiu pewa shibi shata kachi hichang re. Dalu e tizi tongbo, peje yuko chongra calo shunne gawe bi pesho nguenba yunba ne. Yuko wa mtin chre zhujia chogo da sotong sonja la nene yunba de, duye zomba le jaja sonjo loza bawa dang. Eri bin zhejong ku nijia chuji ke yuko wa nene hiu tse, jaja sonju soso da zhongchu dinje bawa. Yulang dan zhuxian longko ju tse, jaja juni da zhongchu son bawa. Monshue kandru jindro ba xente si tse mentin tse jata guchko son da yitong si ni, jaja jenga da zhongchu ni bawa dang. Rinne yuko jindze chue chori sen hiu che che pa yue. Xilo nidong nye yi lo rosho ju tangwe da si gu ge, rinne yuko tuyene je bi tse towi pe je la gundi tongju ko je samja zhang ni. Rinne yuko tuyene de, Rongshu zhong ji ga ting tuen leng dong, mo zui tuen leng su ting ki xie yu. Da ting tuen bi xia ta kao ju ni dong, li la cong wi xie su ne, zi rin pin jie ji qiang gui xie cha tuen chu xie bi xia xue ji, qia yi xie ri. Bi zhong lo jing ji ge ge qie mo wa tu ti ge zhu ji, bi ji yu guo la xin ju lo mo xie yi. Kong ge cu bian, bi ji lo yi zui rin ge yu guo pin jie ji zhong yi dang zi ye yi xie ba li, dang zi ji xiong wa de. Chachin ko, juin chong tenpo tobi ngen ri wo, biye chi yuko chi yongba dongbo go dungshu jire patsi. Jano tenshin shi rintong go dungshu santo chizo ngato dingja chu pawi kuchi shi toba dang. Tenlen somba go dungshu jito chizo gudong pawa kuchi toji yue. Kuchi chi pinche de jong yo chi yuko tenlen pinche dongwi denhyu chekhi so jo yu pari. Da ting chi si ju chi chachin nguin sa tui hi ne, song zhe ni chi shata yin pati. Mangu xia xue te dongwa dang, Shaga leji te zhe di, no si ji tongja tsoma shue toba xia ju di zhe. Kodong yuko ji kasa la chan chui na, si ju ji cegi ye zui ba di. Rodi ri longko rukwa ri, longko ju le mnyuwa gui ba dang, bie du ni ji le mnyuwa du ba dang, ni da langti shi le ni jia le mnyuwa shue gui ba. Nye ba du, rindui e rinbin zijong ku ni ye du, da gu xie gui ba. Bie du ma shue gong, dang dang le di su cha chi rumin gui ba dang, Rinpa yin cai di ngon xie xie xie di, kasa chi kodong yuko jin nong zhan la, nguyen zhen pinpa tui bin gen lin xie gyi ba jie yin ba ri. Kasa yon lin su ringa xie xuen nguyen gu xia chi, si ju te tatu tan dao jin gong sun zi la sum jun yu ba ne. Tora ri nye yu ri, zha to lam ti ting ki xie ba dang. Kondo ku chi rinne yuko din cim chi, zha xie tato nong bi xie jie cien lin xie ni. Mende zun zhi xin ki yi din mi gu nong bi nu ju ba, de to cha chi, Tse ye tohi xia dui me xie bi, za dian tam chum chi. Nang zhao ji la kasar, ngu xia dui xie me rung wada, no si ma ngu cai di ngon xue tu bi, ngi lin xie yu ba ri. Si ju zong bi me xie la pin do ba di yong, rong shu zhong no si ting gen zhe yin gen ku we, zho wa xie kien po xie ba nan, ro song me dong wa min bra, ngu di bi cai to bi pie jie te dong gi ba di ri ji sung ba tang. Xia ta ko ju ni duen chu xie ni, pin zhe tuen ba xia chi. Rongzhu ji xiong ni ji le de zuo ne do zuo ne dang zi yao bu xia ju yin xin, ji ne si ju la yin ne, lo da xie su ko ju gu zhong de, re yu du cui dang qia jin jie yi jie ka sa zui de, zhong qi de zong ki le jie jie, den ba zang jie, xie ba da yong ba zang jie do ba xia ju dang. Ni ne zhong qi de sa ku ko la rong gu nga yang de xiu gu ba le, ki le gu zong yong ju gu mu ru, yi le mde ci jie su chi ba yao bu xin ba dang, ki le la jie yi zha di xia jun zu chi xin ba, ki le la di su xie du xie ru xin ba jie xin ni, Si ju chi kebo cha jin zong bin chong ri nye shu shi bu duyen chu tu bin gin li xin gu. Si ju rada rin bi jia shu bu duy si tong bu rong ju ji rin ne yu ku tian le jin bin bu nyi di jie zhong zhen yun sa duy bu xiong yu jin. Kan zhu yu ku ji xin zhi xia zong yong ba jia jia ju zhu da zhong chu din pa wa tang. Mong su ne zong xia gu xie zi jia jia zhu ju ri gu da zhong chu ngan pa wa. Ri za sa zong da cha duy xie zi jia jia zhu ju ri ngan da zhong chu ni pa wa. Jachi zoza tuen zi tam degi dunya nguye zi de zong xie zi, jachi dunji de zhu da zhong chu sung pa wa. Tuen le ji lin nang xiong yu ne le su xinpa jie xiong yu. Xie lo ni du ni nga li zhong gui bi zhong pi jian lin de rin. Nian ji ju zang long lin ki dang wei shu ji yin fong ki, ni xio jian zhang zi dang lin xie ka.
Bela Timo Maye Biroju Gelecha Dang, Namo Piso Sobi Mache Rinep Chi Tengu Yueji. Tengu Dede Dang, Kebin Nyang Shue Jin Lang So Jui, Rinep Gelecha De Mari Kage Monzo Ji Tonung Dang Sino Do Juju Ne, Rinep Do Yoko Nyang Ji Ji Duenyi Zo Reji Sumba Dang. Shada Ka Juni Ne Lata Hiso Ka Jogu Para, Rongju Ji Nosi Lang Lu Ji Mala Rong Ye Ji Sa Dui La Dene, Tuenle Peje La Tui Ji Ya De, Rene yuko tuyene la topi yuze zhundre de ngui ngui jenje je mongzui de zan yuwa xe ne jaje mongmo mongzu la penpa nogi yuwa bari. Zhobo no ma zo, gondo zimba de ne biyo je rene yuko tuyene da ki jebi ko yin.

Jobo nomba, tada che che se yinba tene, Beijo lunti nyinti le kong kongke lunti che terik to ne che bante yi, xiao la. Xelo ni to nye drule hile tene, nyangde peje che nangzang min tui no, rongjo che nangzang nga cubi kwa di kujun yi. Nye cha hile chonsi bi yunde tui ke xelo ni to nye drule, hile tuanle nyangde peje che nangzang no cubi min to cha chwa se ba re. Rongjo che nangzang teye no cuba dang, teye no dira hile tene li dang, le den che dun tene zong du, hile tene che zongda to che ri che dre som cu yu ba re. Nguyen bao xena, nangzang che mangu go dung xio som da chizo sotong rao ne, Jongyo che hien zhong le bi tse to yu pe jian la gu xiu sa ba nian ju yin ba re. Da ting tong bi nang zhong nga ne, nian mo zong di ra hien le tuen le lin tong, bie rong xiu zhong che gun zhu tien le zong du. De gen la za zhong che lun zhu zong cho tue xiang, la za zhong che chu xiu zong nang xiang, lo ka zhong che zhang nang zong song ye zhong da che hien le tuen le zhong da ra do che song yin ba re. De yu chuen ne, nian mo zong di ra hien le tuen le lin de ra hien le tuen le lin gen nang zhong zu bi min tu nu cui ba tang, bie rong xiu zhong che gun zhu tien le cong du de le jia ting bi, che duen tien le cong du nam zhao jie nam zhong zui bi, min tui nong cui ba. Xiang da zhong da song le, tien le jie zhong da do che nam zhong zui bi, min tui nong cui ba re. Xin le tien le nyang zhi pe jie jie nam zhong ne, zhong se jie tien le da jie la gun de dong wei dang zi, xia ye ga che hi re. Ngo zhui xia ba yin na, ta te rong xiu jie nam zhong nga dang tien xiong wa de, san tui xin zhong le pe jie jie xin jia ngan wei se ju dang, tien le gui ji le su dong ju, xin zhong xin chi jie lang su tui gu zong su dong ju, nam zhong ne yu jie ngang to nyo zhu dang, ma gong nyang le, nyang zhi nye xiu su jie xia da ju, xin tui chung gu tien le pe jie nong ding za xiu bada gun de dong ne, tien le pa tang pa wei yong ba te wei mo wa, san ne de ga to xin ba yu de, xie zong zhong lu di ra jie jie pe jiong sa ban zu zhi xia qi, tuyen le jie den xiu tenpo xia ju yin ba re. Zhobo nong ba, gondo senpa ten ne xilu nye tu nye zhuli, xin le tuyen le nyong zhi pi jie jie nong zhao min tui nong, rong jiu jie nong zhao nga cui bi guo yin.

0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso jo pa hirat namja ye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtai nyentre le kong kamki longtai ta pyo jo binzu kange nyam nye si pi chang bi yang hi pi longtau lichi ri. Terayang ki lichi na nga tsu namba tsor, na akchu dungpa ngawa pa di la pa pi longtau, jia chi ne dam li lichi chuobji pa tim buju ye.
1: Kang Zhong

0: Oren sahariyam Nanda bo nga ngo ma chi bo na ya Ma la rong bo mo mo ko ju ju la ya Rong la ma bo jar bo nga pro ju la ya Nga rong se bo se la ko jar bo ta ya Che a me pa le ko che ni mo ya Me ma ton bo zong ni e ma bo sa la ya Go cha lo bo ma na go na bola ya te mana bo mar bo ko me tar ba ya hu ling ju bo me re ko ma da to ya sa se me bo pe te per ta ko se le bo bo ju ya
1: ko la se ba te ne dun ki nga pa de la pa pu ling ro ja chi ne dam che le chi chu ji pa te re le chi chu ko pa te ji mi le chi na mon te sen ju re

0: 嘎顿下
1: 这只拉桑五米七的里从这里些中间切就进大家可以用楼别站的选择新的部位西松部
2: 他这人刚才说爸爸写的写的他明了我过的你们当面你也把个哪里啊对你他当面是要的看得见嘛第一个你写他当面是用的了是当个了明刚的刚也那样아대체레세들은간선좋아미르거든이아똑바다하런거로여와똑바다하더니자거든이다이대로프로파타야바마도로파타무기바랑치즈고미고드데바더니지아무시바르데와디미샤탄칼미간다가이나고로파파타야바이제타미히비까지타미세안데디니파타바짠지미지거든이지고하는지메바리뭐나단데이까서타미세야데간데지고하는기바레세바이나Tami ji kodin de min ke rang ke thomi dahi den teli yen shi ke min de yarban na tini tami yin za. Ani ko pe chayga na. Tami ji sala tami yin sayin di la den te ni min na yang den te da nrawa ta nrewa chiri ju go ni tapi ke min de tami yin sayin ni. Tati zang shi ji kipa mumbo ka tami yin tala tani jin rahi jagi yori. Tami ji la di ka ji den te ni min na yang Tidang jawa dan jawa, ini jawa dan jawa, mana yang tak kandang saja, kutil, ini di patah ya pak imbah yang tak, tidak tamis segera. Di kajil tak, di kajil ku dente ngi minah yang, ngi ming segera ku dente ngi yang gerwa. Becana sahih tayung bikasila, patah yang dilu sahih min tak yur te, ini tasa ke yus sahih tibatnya, kurung sachadi yurwa, ngiri. Tak ini dan di tamis kajil, di kajil dente ngi min segi jinsa ceri segera, dente da, Mite toma ke daya, yang mana toma ke juyu main biji sejir. Kungi minse gil. Pecahnya na sa siya ke mite, pecahnya na ngasu metunda tena jil daya apa ina. Ani jil jil na, ten ten ni main barwa. Ten ten ni main barwa sejil, metunda ten oma sa ngi mari. Sa ngi mari te, vijak kora ta sahipa daya apa sarwa. Tien jil, ni kaji ten ten ni main sejil. Segi bi jinsen zo te min te thoma ka dayan yana thoma ka njuye to mayin bi jinsen ta pecha gana rada ka jabu singe da bichila singe ki bi ki min te rada ka jabu katsini socha singe se ya te jinko ngimi cha diyo singe ki patela nga so peke kwanta na singe se ya min te rada ka jabu singe la thoma ta bichi mir singe ki bi ki min te la te ne rada ka jabu singe ki patela thoma mayin bako koni diyo re de wenche rada jabu singe ka ngimi te ngazu ma ki ten go yik ngwa mu o zdop chembo ma shehu chembo a teni ma pa chembo ma topzal chembo tende ji la ani singe se ya min de pa taba ina ani chere jana kap di di sulo singe hi bi min de ma de lan chen ba ni de min je de wi de min de ni mi ma de ta min de is ta jin se ka re se ba ina ko ten ni mai ba cha de yo ten ni mai se de do na mu de singe hi bi de min de to ma ga da ye mai ba wana singe hiba mito jo tomi dagi da kare zana rada jabu singe se atere wa ma to me mare e tomi dagi da rada jabu singe ba jinse tela te ni me te singe ni mai ba me te singe ni mai ba re de me ja kola singe hi ko mi pa ta ba sa ta ba te ni ka sel ta ko jinse ki jor ba yo ba ko ra jinse chi ba singe se de rada jabu singe se de top dan ni ba re da ta wa ta rada so ma ko jabu ta ba chi ba Tiendir mete ya, toda nipa hajang ke chimbo yoba, singe dan raya mbi jinsi dela tini, ini kola singe ki mide iyar ni, kola singe ki ko taba zari. Tiendir ko diga sila ta singe ki bate mete je tami di chabari. Yen ya, pena pema ki bata bichi. Nga su pomo gu nora pema ki bata, peri ki pomo gu nora pema siya mi taba de mambo rwa. Tiendir pema ki bata mite, tengo ma la toma ka dagi da kare se dili meto ji rwa. Meto pema siya te. Meto pema siya te, pema ki bata mite ke tomi dagi rwa. Wenja shiji lo pema hibi ki minte pamete nirichi la taya pa yina. Ani chire se dili pamete lan suma yina pema hiba te ko tamin cha diyo. Jense kaare isa ba yina pomo de pema mare isa. Pema ma yengi bi jense chire se dili pomo de pema hibi ki minte ke tomi ki dayi mayin ba cha diyo. Ko medu marwa, ko marwa. Tende yiba yinza ta te tabala chire se dili. Ani ko tamin isa giyo. Tamin isa giyo. Tende lo tamin isa dili ko zon nungu zoji chiri zina mi te chi te la thoma teni ijawa teni chi ko mayimba ko ngimi chi eni shi jir kol tsa ijate pa o teni chiri 디르다 너 야보지 고송바이나 아니 니미다 다미세 안 되니 지더니 에 치바데 야보지 니가 또 시터 그래 와야 데르 다 터치르세 디랑 안소 아 드니 니미다 다미시비가 아 미랑 오고고니 야시는 니요 바다 디코니 안 도디지 히바데니
0: 다다 지지 심바디는 베종 농촌 인진 리콘 감기 섬다 로티 레친시 샬라먼티 응아치 레친 신제 가스혀
2: 드네 미라야 야샤도 니바지 체리세들고 민텔라 아 미 도츨 야나 미 따츨 지고니 예나 아 양 지그니요 바레스 강니레스나 아니 데젤 지 민세야지다 지듭 지 민세니 가르가르 그때 지듭 세요 가르 지듭 가라다 타키 지듭 지듭세니 다도 니요리 다 강다냐 용달랑 가르 지듭 세야 니다 디는 미라 따츠지 찬이에나 뇌절 지미다 지르 지미 니요 바 다 디그노노 담보 뇌절 지미 되시 다 뇌절 세디는 뇌빨 잘와 간데 세디로 게텔라 미테 진세 가야 메파 오 미 땅케지 뇌빠 짠지 곤다비 미 디리스 쳐발라 뇌절 지미 세겨 다 도도 케야 바이나 오 chala te dan te nipo te dan te chi te dan te la mi ten ji ta pa te la o mi ta gi bi gi jin se ya na mi ta pa la kur ndre hi ko mi sa ji kur je ji me ba mi ta ke ra ni ku kur che ta ka ten ji pa ta ra yin ko ta ya ba cha ma tu te la ten de te tar ta gi bi gi ja he da jin se ka ya ti ni hi tu me bi ka ten de gi mi te so la ani de je ji mi se da jar khem bo ji de pa ja ra chen ni da jar khem bo ji de pa te zur shi ni kur pa ta ya bin min za yin ba yin ma za de de ja ji min se ge da pe ya ba yin na ngan zo me da me ji ji bi da sa hi ji bi da qiu hi ji bi da de ni me hi ji bi da nun de ni po mo zhe nam de ni ting ja o la su ba ji bi ge da min ro wa qi ji bi ni mi da de ma yin ba ge pe cha ge na qi ge de zo lang ngan zo ja ji ja chu bi ge de ni qi ji bi ni mi pe na jing 통지조 Tene chika, yarka, tenka, gengkal, xokpa, gomo, lasoba tene tise de mikimi. Ta lasoba tende mi mambo yo pa. Ta mi teso lan tsuin pa yin jina, o, pe na, nga zo me, ma ki tenko yu ki senche teso lan me se ya toma tabarwa. Sa ki tibi ngibo tela sa, len ki yu ki ngibo teso lan che, sa ki sibi ngibo teso lan me, yang ki yu ki ngibo la lung. O, tende ke ta, mi tende taba tela, ani, jense, Saki tipa tela ko sa se tagi big jensen deris and jiki jayomari. Maki tenko big sentinangas of mose tagi big jensen than deris in jiki jayomari. Tinsil me teta tapala ko jensen than nisik jaki kaya, she mebayanza, a condi big mintesote, and mingunota, dejaj me chalier. Kapti tisaloni, daja kimborangan debatar tapata, matul misaki jensen hij mebar. Titri ni. sa chu me nu mo la so ba ten de mi de pa ma ta pe nge la mi ta sa je da gi gu chi de so da mi de ni pa ru na mi sa ge ga ka ye yo ma re pe na ma hi ten ko wi ge sen je de la ani mo se ya ma ta pi ka sa la me hi bi ge shi da ge ga zo ja de da ma hi ten ko wi sen je ni pa ru la mi sa ge ga ka ye yo ma re we ja ta shi ji le nga zo me na ji dan ruwa me ri si ji bi ge nga zo ruwa me se ya de gi ani Ming te sol chere se dilata, nibu te dan te koro nguin zamba ta. Ani pa datri para, ani kor tat devi che tala, ani nibu te dan ta chi te dan te la, ani ran su su gun de par ta, ming naba naso chi, ani kor ta ya par, yar ya par. Ani ming te sol pa ta ni, ani peshe tongi tongi tongi chua ga mono, peshe tongi tongi rengi rengi de, ani ko ming te dan ta sa di dagi teni paru la, ming da tenje njewa de chani, Tengah so ni maju longo la ko panji pada gombar cini, ane ko minyak ni ada, canggung. Menja tera jinsa kaki hiri meba yinza, menja dweja ki minza. Tende yi nga su peke ke wanda tamba yinna, peke ke nuna tsikcha jikjen ju ming pachi wa suma ta dweja ki minza. Ta kondi kiba na ye sa, chu, me, lung, ri, nam, cha, me, po, mo, la suba tsikcha jikjen ge jitini, ming pachi wa ta jitako dweja ki minza. Tera jinsa hiri meba re. Ta tende yi nga, wana ta tende ke Depatar jawar cipi ke minta soalan dia jasa apa ina tak kondi cipi ke minta la ngog goni ina ngimi da tamini ira wana ngimi tela yang kon dia jece goni tapai ke tenjek ngimi yuri dia soalan cipi ina ngimi dia jelsa yuri kon ngimi yang bakang hila jense kake hiedi me bakon depatar cini tapai ke minta tap tela pe japa ina ani ru tap o chu tap ani sa tap me tap tene pa lu ra sha chula subi ke minta wa Ta mi te so de chiri se de pe na rr tabaran so me na rr hi bi ke mi te ane nga ruzo ya sa gati ni sa da do la sa bak zhe bi ke rr yorwa rr te la to tambo la chiri se na ko mi ka ke ki me pi ke to mi ke mi ka la ane daja khenpo ke te la jinsa ka ya hi di yo ma re te nga te ngin zin dewi che de la dati dewi che de la te la rr si ni ane pa ta ya pa sa ane sa me la sa ba te so to ma ten re di yu te la rr che sa me tene pa lu ra sha chu la so ba te so te ane ra ra so so ke da gi te so la tomara tabas ma se te so so ma de kurun tomo ma yinba go ni ba yinza te da te ji te ni ngimi cha de ta we ja ko ngimi yinba ma se te te ta ta pa la jinse ki yo ga me se dilo ane ri la ri ta gi bi gi jinse chi la chi ta gi bi gi jinse ti ke te la da ja khe bo te gun de pa na gi jin ta gi pa jinse te la ti ngimi yinba ga ngi la ane de ja gi mi cha de wa te la ngimi de ge le se ge tene Tami la yang deje tami yobar. Tami la yang deje ji tabi ki tami yobar. Tene pe chagina, shitanga zhu tenri chila, ranga ki thoni pe maa sena, zhu pe maa sena. Yana chiru na pemba ki zhu sena. Zhu ji yubte pe maa dan drawa yang maari, zhu ji yubte pemba dan drawa yang maari, tangkhen te ji yoni ronga nepa na ki chini, teka te zhu tela te pe maa da pemba la soba tena ta yobar. Tene taba jibala chilan tsuma yina, te ka se la pe maa da pemba, Lasu bate so de zhite ji chere zina, ngimi maru tami zi. Pemba tabi de ngaro chulu sa ji, todo xa yu, chuchu ji tenji niba de denbi ku, ngibo te ji, ku ngimi cha di yorwa. Menja tata te tabi ku mi te, zhite la tayo nga sa tami zi. Stela menja, pemba ki tagi bi ki jensen dure se ne ku hiji wa maru, ten doja ki mi. Watene pema yin ji na, ku pema ki bate to tambo lo, meto pema ji, min tabarwa, ku ngimi zi. Menja te tata la chere zina, zhite la tayo nga sa la, nrawa dan rawa jense kaya hiji mebi go ni tayo nga sa la, ane tami ngino, tami doja cha su maru is. Wa ti ndi sulu ngimi la yang deje yo pare ta mi la yang ni deje yo pare tene ta mi la do su ji go ni an deje ji mi se atin ji ze kan hie de mebi go ni ta pi gen deje ji mi ji yo pa yena ani ye ya ta de la tu pa yena yang ni te ta ta pa la jin ji ki yo pa yena da hie de yo pa atin ni ji ya de yo pi ge mi ji ji ta de so la che se ren na ji ju ji mi ji ju ji mi ta ji ju ji mi se de shi tan ka lu ngazo hie ba yin na ruwa me yu ri ji ngazo mri kanda kanyi na kurang ka kecha kono mri kanga kecha yin na toga tsawa ko mingda tsawi mingda tomi ka ji mingda tanchi te ane ndeja ki tabar jinsi hie di mebi go de ndeja ki tabar to ngazo peke kono na tene yin ri tene yin na yin mri ji ke kono na tene ri tomi ka ji tene mingde so te ndeja ji tabar ta wenja ndeja ji mingde so te zheng ki te peshe toni mingde so ji mingde da ko goa te so chani mingde ndeja ji mingde goa te mang yu shi mangi shibi tingni ane te dabu te so dang mi te so dang yana njawa yana njawa la suba jinsen karung to ni ane yang yana ta yapi ki tenri ki mi yori mi te so la chersin ane jitri ki mi se yori dejil ki mingi kwa da mangi shibi tingni ane te so je dejil ki mi te so je dagi je chi kanda kanyana te so dang njawa yana njawa jinji jin jawa yin ra ten ten min jawa yin ra kan ta jin jawa dan jawa la so ba jin se a kan rung ge tho ni ani ye ji la kur ta ya pi ge min ten de la ji tu ji mi se ge ta te la ji tu ji mi se ge ji tu se ge bi jin se chere se di la ji se ge bi jin se te ko de jel ki mi tu pi ji sta ta pi mi ba yin ta te la ji se ge ti ne drip se ya na drip se ya ta ge bi jin se chere se na ti ne de jel ji mi ge ji sta ta pi mi ba yin ta ji Dawa dan jawa la soba jinsi kanru gu goni dripping mi ma yansa tala dips, tali ji dips. Di indi la sacha piyanda da kanga jansi kanya tani sun yorwa. De yu tampu ndujil dra, de la teni shuni dun, ye la dron to ji dip dras. Da pe jana lop kang tab. 你撒康的，加兰，哎呀。

Yang zhubu namba, dang hui la zangkong de yi sa ngu zhu nong zhubu cho la, yi ma nang ka cho yu dong yi lo yi, yang gar xi ba dang, yi ma lo mo cho dang yi ba, ding zi jia jia dong yi lo yi, ga zang me du xi ba di ni zha zha xi yo bi, zhubu cho la yi di ni la ga po xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang ga ni pun zhu tan jie la po cho la zhi. Dang hui la yi cai na lo zang rin qi jia zang ba dang, yin dang na zu qi ding zi jia zang bi, yi ma nang ka cho yu dong yi lo yi, yang gar xi ba di, nyan da jia ni go.

Chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomo tso tang jiba tenzi jaja dongi loji kazang meido shiba de nyiri. Chobo so loji de nyela gabo shiong na nga zilin zija kaba anjang choji jiego nga nga du jani reko she chole ri. Ya Chobo namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bi reko shibi loji do longchun kabar song yang shibi nga zilin zija de shio bi Chobo so gabo chobo yongwe rewa yo. Ya Chobo namba, ta tari ka senpa bi reko shibi lin zi nong la senpa bo wang qin do jiang cho di qin wang mo da rong nga wang jiang cin ta xi dawa ji jir reko shibi loji da de shio bi qe na ba nga zilin zi na shio bar ga zi xia ji yin. Ta nga zi ngun la yi zi nan lin zong ni yin bi senpa bo wang qin jia pa yo la yo bi pa ma do zhubu zhubu yong da rong sen zhu tan ji la pa wu loji an ngu gung ka zhin shiba di jian nyan ni do.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

0: Chubwa na wadzo, tada chi chi sin shi bi lin cin da na, pe jiong long zhi ni zhi li gong kan ge long zhi jia, ni yun si wira yong shi bi, ri zi lin cin di ri, nga na nian zhun ba chung zhang yin. San na wa na, da ngun yin zhi san la, zhi ma nyong wa xie dang, ji xiong jiong jir jia, xia xia ta jia la, ka xiu ya bu xie ga, lan dun kin, da di ni zhu dang, nian ga gong xiong tang ji, ta jiu jia, ta xi ya bu yun kin la, se ji yu.
1: Jizin chup som jie xie chu chui do gui chi chui na ngan chui rong ni ni jia xin ji tian la sim ko xie ba ngan ni gong xin yu rong ke rong la li ji zi en yong
2: mei lu de xia wei zu ni de ma yi ber cen na la pan ni rong ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiu niu na ngan chi xie zu jian zong dang dun dang de xiang ni xi jia Dung a me drunk on the la, and you see a new
1: Tata Cherunk Tula Wajaton, Kulichiwi, no one duna Lenki Cosimer Uni Ronk Rola Hippie Kilendela, Junsam Saiton Zamling Treading Sanzuchi Baby, him you neck Higano Zamling Marie Yonker Trombotter. Chanyo ma jeji ji ni, ma jig la simkang ge jin je, gangi chehin yue je kue yue.
2: Dena, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cenga ma chi tu, ni me ban ji du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan cui san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun je ye, dang ro je re sang si.
1: Wen zhong. Mambo Hila, Dula Songo me bata, Duruton Sesinja, Madame Gala Inde. Cordon may be Dotri Mambo Hi, Ronka Ronla Gawi Limbay. Ding Rapture, Sankar be Lopen, Foro Eddie, Sankar de Tonga Teni Dabde Hi Yayode, Sankar de Tong Ginger, Dun Nami Lila Tunhi, Nikorch Manam Zui Jongo Yu. Dunda Deni Labour Doptomna. Ji tender, Ganga Jinji Shawa Yen Hing Mei Ji Song Yu.
2: Wen Jiang, Li Gi Nu Hu Ji, Tsui Juzu Tan Ji Jai Ji. Ranga Zi Wei, Zama Bu Chu Da, Pama Bun Ki, Gani Lo Gan Nan Da, Ren Ji Ba Ta Ren Du Xi Na. Ya Ru Ge Jin Ba Da Bi Sen Da, Ge Dar Xia A.
1: Sen Ga Ji Bi Lo Ben E De Li Yin Da Dar Song Yu De. Ronyi Ji Ka Du Tin Ki Xie Ken De. Shiyu kuyu soje shen te da mayin para, roni kikbo yin. Gangza so yin yon, rong la canbi chomi shetabhi, demju yue ji song yue.
2: Ri di, mayin me ci xie dang, ye rang li me ba ga la yin. Ngan ci yin jie tong na lan zi bi, u zu xie ju de ya ni, rong ki rang na. Ninji da xiangbi, linji xiong dang.
1: Dun wo mi simqiu xiba ne, zawa ni dukju me ba danja gani yin de. Jiong nong dong re che ji long mi, rong ke rong la simqiu zhe ji de yin la. Ji tian de, simkang ji pamka pyu bi, pamka yin yi ji ni jiong me.
2: Di na, gari yi qi dang, gari xiong na. Gari suna su de da chang ma, zong ji bang de su da.
1: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na. Ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu tong. Pa ma bun qi, gani lo kar su, xia cha tong xiam jie xiong tong.
2: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang da. Qi ji po chu chu la nang wei, ngan ji di yin do. Rang ki rang la, xuan yue ma ri, gari yin a yi, song na ru.
1: Dorna.
2: Dutirini song. Tsua jidar jizin chi yang. Rangsi rangla wangwi. Sela gocha jini. Rangki rangla ninji dang. Rangki rangni xiangji xiongong zuru. Senkang chuti la donha nang di. Senkang chuti jia zawa xibi. Detang ka rangni dang. Detang ka xiu zu zhungu.